sun jibe kuni amu jombo swabet na burgurobe kana da futa sa wani fa jondola ai ngaba ni tana na oya maluma.

0: kamya ku ne limburu ba di ba bala da in in da ta da ji kai kai kai ka bare di ba ba dau dau na ke ba di ku da yake
1: do di di ba ra ka bare ta da ro na tan tan tan ma
0: jingama jingama ku yi do wi saranga ba la jingama ngal tugul la albenele abu da da di yo jingama ba aka karkila ku ura ja au do do gollo mare ba bo ni ja usual na tu do di yo be wa tu ni wa cha akora budu di la adi shi ga no ma ko ma munda mi la do yi la mun ya jingama ura kula ba ni ne le ba be ku ru andu ru khamyo ji di bonji de ka do al do mare de lo na kara ngau le yi ta li kuma mi si mi ga wa la di mangi ku ru bi wa to kara duga mai ga ko mun ku wel ne ku sal ne kara man gina si de ba ne ku sal ga kara la su mi da no ga ba ka mi ci ni bo de ne bi sta na ya la tela ku mu ba
1: mi ma lo al
0: oh
1: mi ma ma lo al o ma na al ka na ba tu na mi da
0: aw lo la gi ki si ni di mo ma la di
1: ya ga li ta zam du
0: oh
1: aw li ta
0: di da ga da ba yi de ga al da ku ma ba re da kel si da ko si ya oh
1: ka na wa ta zam da la wa ne ga na mi da ko da wa
0: kile male iya kulugo kiyile totu wajini kiya kuria kana godo lo to raba kini ba iya kudilla iya todi didi kana atil ka kini ngabi
1: do to se do ba da ro do to se
0: sen saya
1: do mi kai no no do mi na ro mari de je sen da jeta boy na o do nan ga ti am do se sin do ya do se yo
0: uri ta yan fagile mari ko ga ba
1: amo
0: aha nimje kura marma yino sa kadmiya ne le gunnane gunbi sa gungi ta kana ne gunde ne mare desne do motor ba unja da mla ta de maje abi ne di ba da ne tun aba vraiment do ya kula tuli yo kana no ba de yiru ka no ba no no e ka barum da no le ato gunnane di bon dia un to abana gan wi baba wa ma wane da mama tiki kau duwa kau ko sai di bana ne wa ba ba ne da gunnane gi e di kura mari gi sai sa gari na kau ne e gi kas ngal kas belelwa riyale wo mam gari ba
1: ai ke sun je ta da
0: ha e ga o ba je ya ya ne le
1: oh
0: mm
1: dan a wa early ta ka de
0: hai
1: e ga ta ne ku ka jingan ji sai jingan ajin da na ta mukna
0: ai yawan panelo
1: din mu da sai ta mukun dis jack na rata ta bin akai kare do ne ku riya to iya riya woyo
0: ga yugo yugo bai ne le bai ne ni ji bai ne le do ge lem wo du du de lem be ga na godo wa ba ba mu ta ma ku ta di mtsel be wa
1: ai ya ku na wo na wo ta le ma ja do ma ja le ta ke da yi wo ma ja i da yi jo i kare ku sisi kai gina i da iyan ka ne je siri an ka mo je siri an ne de le mezi nga yi me i kana kare ba be iya ya
0: wo e gi ji ki ya o pali e wa la ta la gudu e gi mo pali le i le a ta ri to na ne tu mo na do ari i le pudi pudi a wa na kill ndo bo ne da ar Lagos be ra ka Nigeria ndo na da ka re ya mo ne be ra ka Cameroon
1: bawo
0: le na wa do
1: ni da ma se na ki ni ma mi da mi se to ma ma
0: mo ma da wo wo du kemi ba
1: ja na ta na ma mbu
0: ni
1: ma ma bu
0: ka ni le ki ba ni ki ta ri mo na do ari ya be ga le ta ri mo na do ari ya ku la unja ta ma je e bi
1: iyo iya ayiya iya ma
0: sei na to jaunat singa sei ba gari na to
1: jaunat
0: adu sei ba to
1: to ma mi to ma jaunat
0: na e wana na covid covid bo sida sida bo na kulera kulera bo ne je do na ne
1: la la ma na jaunat da ma mo ko kan ba mal be na e sai tanga ngai
0: bo wayo jauya to
1: jaunat
0: ma lu no li ya ka no ba no li no kini ya gara asinga
1: jaunat no ama mo
2: lu ale ji lu a lun te xini ya ne ma mdubu tuwao, ma mwasi gonao. Na, ya nagram, mi ansiye katlimia la tuni alamtu bini. Degra kumi mde dongo, iki yaki doi mi yamdi jewa, i tuni alara tun tumbe. Lon mind nane, no jungui, ma mtayo kam kutlo, ma mtayo kinkonu kongane ma mtayo tika. Mtayo no jungane ma mtayo.

0: 아이가 아, 나 근데 나 수업 명가는 거 듣다. 어? 야, 이게 왜 눈이야? 눈이 아도할지 듣다. 만간에 달로 두배. 어? 이놈 나 쏘는데 그. 이만 달로 두배 감대는데. 어? 요 간에라 덜지고. 얘기 다질 않아. 어? 나 미에 맘다카 안다카면 너네 다 놀아. 맘다카면 더 놀아. 나 이기에 아오야 까라까리. 그또 뚱이 아니야 끝내줘. 나 너 뭐는 된다 더 있다고. 어? 뭐는 아 도랑 건 뱀뱀뱀뱀 짜투배 아오네 두배 아오네 맨날 하인 건 오단자이 안에 개그로 나야. 아 아소 뭐? 넌 가오인 뜨가 나 지금 더 기나 두고지. 아? 근데 저런 땅 깨인도 안에 맨날 루알레진도 그 뭐. 나 내금 군득 시가 되는 가문이에 이쪽은 내 가문 따라 바스크 바스 모소 모노 비스 모노 주니어노에 이말아라 라클라 아자라 아사니 말아 디안디 도 요타르 카르 토이 도아타 아레 라클라는 투베나 우나 올라크 나 아르센이라 라와 아르센
1: 바바
0: 이외그소
1: 마마 마르네
0: 아 이 야르네 멜만 카 시에레 엘름 달라 이다 Meli doi lang kwa hiti tu miye. Na el tam kambay lu kwa ingu.
1: Nga ndo kanu na kje se ji tuwa nani kundi shi. Domle wa domle mwa to kele ino la.
0: A ye ye nani miya me tiki ndo ite albay. A ye ke. I yak tu yi goro wa. Na yam la niye itano la mkuni nal. Mkuni kuto ndije. Yak madika li ra e ra tu we.
1: Nga tu me amulay ba baba. Ila me amulay. Me kone to yakulu. Nele tumbanda amulay mari owa.
0: Ele almodo.
1: Bas jele. Kulu ji la tu. Ne karatolo dipana ko konsile na ila tarinyo nje ala jena da kospa dodel
0: hai
1: da ma mominga kura marma gita arje jijije ke bulde to banbanle kara odone paje lale adale adi kunda pa ala ya jakula da janwe jene mare jangab jene bishop
0: e kane to kari
1: don me ma kureto nje der boade le tungan je yoyolo jinom je baba ene da durbo don dige mato bana shinga ja to bana da to de wali kanabi
0: mato mato anda ne donale
1: jalbor
0: la ibai jalbor ye ke
1: baba igi to play le abai gir jalbor ye
0: ya play ye ke gwarwa
1: hai
0: mi ye talem tu gawe na ya ke mato jalbor ni mi ongara mamad
1: engi da dag mazja kula na de dale da dag kula kanale e bana jige
0: hai
1: da kamominga komrozali mar ta ngon tam jandile am tok motor mominga gene kanal la boale na se 18 ans kuda kurkiral ba
0: hai
1: do fo ka ja ka presse ma ka usmar tole
0: je no adjan kanan be na passere lo na ri ara kla ne ta du
1: wala da mema bi kulai bale think that ki be de no le kom rozali le tando kanuna ba wono tuje punda droada ja ta dam jan kara ja kunda karlo du ta de da ma de servir le je bel dale a ka su problem ya dunya le
0: ah itu be
1: e je kuno le a ja kunda keme tumba je da kimbe men think that do badly ama kosro ma ka ne karde men en kara tuno ganje di revenge ke bayne ya na yo kuluna je adula ti do bar je turbo yo bata to kula jenga jana ja un togo man yo to after to nik to bud be bajar
0: no na ya ye mi
1: na se tole na waje yo da na ku je kana
0: i bol la raje i bol de to gane jak lai kam bulo to ya ne se a ka jak lai to kam bulo ya jak ma do ti ya
1: ka o jele ba kya jele ka de ngi jonom jele ja ta to sibinga yo ba ku ye de jonom ja ja to jan do man yo de ja ka ku ru bwa de ja ka ne je tu ne le se a o jele ma ja wa
0: ya ye mi tu be kuto la do kam do bad noy ka do urun blo noy fo ka de ko to la do aye
1: nga baba ma o se
0: ye kan kla
1: ma o se ama o se ma to le jele marje ti kunda do na ka ma o do ba
0: ah wan ji kita na ja ji ga do tu ngan ga sa ka ne wan ji kita na ja ju do tu
2: gra
0: hai ire ind gan na o
2: gra
0: ah nyang ke ah david
1: ah yok david ba de bu
0: me ind zam ne ind gan no ka
1: ma ma kul ba ki ma
0: ma mo do ta le bu
2: pense sera ban ba se program jere to ban ba yar ne biwa
0: program to ya
2: gi ka ka u ga
0: na program ala men si man ire si ya di juon do na ji no ji gra ja juwa do ya ke te ta la pas sera re ye ha donc mi em ram go si ala lambda men gon njata men ke eske ya ya ge tu bewa gra ra ile man ya tu wan ton ko ran wi le jira ji ngo pa se
2: ma ko nasiba ah se yi to blum bari ba ne je be to ra arje ke dalba men kun to man yo kara ganje alim kila do ba ka ganje alim ne ji tu ganje ganje se arje ke de liba wo siwa
3: ha
2: diba na nega wo siya sa ne to diwa kele lewle do to ga ba ile do ba do to ga ba ndugo man yo bangonda ganja wo na ganja ke ne
1: okri paro okri paro mula ya paro
2: kam kila ngol kila ka ko bo ne ga wo na wo alim ganja ai sei me asane da sei bi ba anje ya mi jinga de kele se bulo bulo wa sei ga ganga bu yinya siwa
0: ni bola ikoto yo ye di ye tol jinga ya dibol
2: maji
0: nangan ga ne asane o ni wa ne abon lal
2: maji
0: ma ma tu ti di ya de keteno
2: ma kulai
0: ah
2: kulale
0: ah
2: kula bedu ngo hamale
0: ah
2: ma ma kwa jimdu
0: kula kuma ya
2: kula abi bedu de lelo
0: hai
2: ka kula to bedu de
0: ya le dinga no
2: ah ma ma ta
0: a wa kuma
2: Hai, mai ma kula posim dia, mai ma tara. Ngalele di devele. Akuba 1 million.
0: Rodrigo.
2: Akuba 1 million.
0: Hai,
2: bodi de visa. Ba akuba tu akwa gumo ngwejele, akwa rimisa.
0: Hai.
2: Ba akuba ndauji, akuba ndauji kijingam. Akuba munta. Ba akwa
0: el tayam na. Itnya ki tudam kan kan tu bane. Rodrigo bhaindawa o kuma kloton do to seta
2: ma prei
0: na vino kuma kloton do
2: sa logo na kloton do goro
0: baldo kas baldo kasi
2: baldo kas
0: baldo kasi kuma
2: badigi gi boyi gi ba chabe wo no le ena ba
0: hai
2: ena botum ho na
0: na ra kuma baldo kasi
2: ena botum ho na kula la godo
0: hai
2: na nena komere ridi na pigo ngoko ma jeto
0: hai ye baldo kasi yang ganga ya lan dia
2: mo pan le belo ni je na yalo bur je ko na kwade misa bur na kwade misa nga ma je ko na kwade
0: hai
2: ni je tu na de di
1: kai ye to le de nga ma
2: ya ya to le maroi
0: hai
2: ma de ko ma ne me ko ye nga me misa na la ni de da na ta ri na ma bu du
0: ye mi ye mo si be me ne ke yang gribe ya ti da na a du ko si be ko na ne a di ne ya na yin ko nwo yin wa yan din ji tu ya ndole ruwa na ido itali
2: a ruwa ruwa mi ji se ruwa ruwa ruwa dia
0: ha
2: ruwa mi ji se ruwa di
0: hai
2: mule ba se legum tu tu gine ni na kar
1: la sal ji resko katmia o david
2: ji ya grand ji
1: hai gono arset
0: o
1: i kara ar ne ya da
0: mar ne ya baba
1: ai ya kara che si ka pun do bi dinga ne le tal lo wa si ba wa lo solo bi na pun ne le ba jardin to mo ma tu na kito mi mi be re da lo or to doko tie donko bam jama mina sinega abe kula le bam bam ba jene no abe bam bam
0: mi ala mer sitaya men jua gol koniag tube mad ngonwa asend ni biya ha ye madam gona ayi tube ayi tube ayi nga marto ok to wa una dit
1: marto
0: ha ko nga una dit asay dunya diga ran dit do watie again matu la dani
1: da je kesel babi ba opa
0: ni ag tu tol konawe tira jingo passer bishop mono junior na email siman ke kisibe ko ka jino jukla di watona ron ja duan dona ne ha la ig margare ye tag matu ye jajelim kete kam dala
1: maji tale noji ba opa ni dale
0: ha
1: ile ito noji ge e be conde ba
0: e tudo bem minha
1: be conde da sele to imbaide
0: sei
1: anda to go no digato da na surulba male ba makibe de conta yule bai un kede un da dan patara da mang ni de ba ntunji no digigede bo no digango
0: na yoe kan ni ni ko anda yo i bonda yo kan ni i yak grabe kadingo na un kon i no kon dindan na ne kadi danan
1: maji
0: na aji ni ko le da
2: wa program je na bo ya program je tu ya na
1: maji daje program je
2: ka ku do bo bo aje je na da dun tu je ne tu
1: maji maji ga bedele daje le un daje rim kene ya
2: ri
1: toy un daje rim bedege ibare je na program ya pa ine le ba to bedege daje da tura do yu do ba pa ine lo un daje rim kene ya
2: ye daje ka ku la je gira be to ba si je ne je ba
1: no to ba si je no ba me mare magra timoy ba misin magra timoy
0: jidesko mi email ke ki ba ne ai re dan kete yin ku boge ai dan kete di ko ja gosit la ja merci de
1: Yael Gudumba, that a program le mand marriage tawno jekiti saje taw jila tar dawno akim tabon le duje kulji gerel donc dawje da ki do yodule da patar bon lum to dede be gusla en to jimdi be
2: tidibe
1: ne te be role male misnele e kolum na nyandale ne jile yael mad tinda kan ko ko mbaka da de kolbanu bon le je ba to kulu ta de kulay dal yi bawla ku ba bay sino ba yole bon ele yi abay ton janga banu
3: gonum yila tar korba sino tay bar ya ya ton je yol ya ton je yol akos la podia pa de ban ban ni de ban ne mama ban ton je yu wala bo bi ara ban ba ton je yu bo bi ton je yol ba da tar gon uri pa tar ga men non doje bo bi ton je yol le ko le le waaw ne nu si ci sino ne Jesus da mi kongu ngumbe ko ba
4: disi.
3: Passer.
4: Ba ido sibe. Passer aussi. Male moda ule ide ja da jila berle da me moya.
2: Alfa, madam alfa la. Alfa ile kide. Dis male le da le la.
4: Ngo disi alfa.
2: Dis male le da.
5: Hai, yemsa. Hai nga mwai do nan ya be.
2: Hai nga dise tu ya le.
1: Deko zigi le. Hai se
2: nan ba.
6: Hai ga ba fa. Ba fa ga.
5: A poto la
6: le. Do wo ida man de poto le tanga mi mo poto le ya le.
5: Nga le le gi u ne gi do mu. Wa ti do chi si be wa da ne wa ne ga.
6: Lo ka
5: da da da
2: po da nga lo sa la. Poto ye je.
5: Da
2: ho da. Je ta.
5: Da ho da re di ya.
2: A re di.
5: Da ho da re di ya. Ga le le. Man mar le ba e gre le ba. Ba me ingina ba amam deje taluma le baye deje kan yibil biyo ba do pura mari la gudo le ba jidi ni ba ba jisi le ga kara jotu ya tur kura mari ja do nga je jaw jize ni ja dai ba ban biwa
2: ifin lo yoye mi ye ro tolum kan we adam gerta yo we ye nyang tu tol ko na ndang ko mar sen kete rak la ge tut ga we
5: no arsen ba kere dai ne ne do je ja gere
2: passer kan Mono junior kan riajala ina dindine ne passer mono junior
5: problem
2: ai ina kumara tike tike no de koru kuma tortu tike dai passer mono junior
6: balfa
5: dan ala ya wu ya le ka me wu ti to na
6: kam le sin yan kan ga ali mi tana wo yu ali mi adu mo wu
2: na ingon mi ya
6: mi mar kare ingrawa ingrada
2: ikin gonun ka ja don ne me la ta set ka ne wa
6: ajonda ai wo
5: Gunu gudele Come
2: what are you saying why
4: passer why did you see
5: passer ta tu anela ju
4: nele ala le tu no kene gba
5: el tai
4: nele ala tu no de nele ala da akosti pa karmo ba jigjig na ba ula sibiwa ha
1: tei ta le
4: ile jim gawa
1: jim
2: jim
4: jila timal ba a jima guda to ban
1: jim
4: ha kile jim ba ba ta kun kudura kula
2: hai gasa wase
4: bele la gorje yawa
2: ambe te loin dotiem lan kam nam sotnala yalam dan matial
0: we yong gonum yin ka dong kan moya men nedin ki jisene ni emba yang kudum ku bokne to na ni ndokara ile timun kwa tuna jiga to kne no mba yang kudum ba kne de logo bole neda marto di won tin dubai gurje ya metala da da dum sitos nan si bai tene roa tan ko tin bakar dokoi to inan gaba enda a ka parti je bare torje dusi mbaye kudum tone toje kaya yo kaya ba wi ba tone
2: pasteur ya fa bi ban
0: to yo kaya ba wi
3: why possible why point je ile mensi ba ile mensi pasteur timo ina ma tono bi timo ina tono ile mensi
0: ko ni marlen a ni mo da
6: tu
0: What are you doing? Is now the car.
3: Passer.
6: Adelta.
0: Cargum panelenda. Cargo de Dorosi. Torgen to see no other. Mammy, that Torgen to see. Docara with Tarma Passe, Tarbudu.
3: Ah, Mamma with Tarimapa.
0: Itan Patali. Kete cane, young Yelmananda, Timuas.
3: Sisinele non ka wadai ne burgu burgu to je yojatu gonu gura mara se babu nana wori mun dindig ya ipata dong passer karadu kuilim na to je ka da kuilim dene mun je ka da kuilim passer ci passer cerone de nga to je cheta kile ne na sisi je ne to je yojatu to ba je ne bo dong ko kan ba gonu na ba wori ko ja ta ni le ta mission dile ba gura passer tout da jim jira wo frande wo frande dile ngol mam sire le may ba dubé ngol tonje mod khaya ngol ma ngi tuna ne tonje mod khaya ba bon ban jir mo nga ngol ma ko na ci gër je ka ci wo je gër je yo ngol do wa mo ba ngol ba woy wala ma ko sire wala passé nous dans le doje mission go tout nous dans le passé de tout passé de tout de on ta passé de tout de on ta dené je de gâteau de tout de on ta dené je doje yo je ta ba ci ndo jo ba ya ko je na ba wala su ja de no ba yo ngol ma ba ko tel je yo mo do ne ko yo ngol ma ba tel je tel je yo ngol yo ne ko sa de ci ba pa ta wo prend de kele wo je tu wala ta ta nem ci gata ju je ba je
6: Da ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

0: Alfa ni da akiskrini yawa. Alfa.
1: Ai abadu rubal i nga i deda anja papa de rike da iya daga ba barbar to tu do gudun babe din badiwa.
0: Nga ma de kai le dole ma duji ma barbar lewa ma ko se isidu ban ban kam gariwa.
1: Nga ki nga de kai le ya ne deda iya de rike ya mai.
0: Nga ile abam ne ribane. Abadu rubal ma jaiwa.
1: Ya to ban.
0: En to ma jaibi.
1: Adida ne tawai wa ci si bane.
0: Nga ile ndokiri liminga iduru baba upatale ngonu male pidama mone nga. Ndoji leo ndaito, nijibito, mampasi, nigini lisi jada ban ban wale wa. Mpabuni leipo kama ya mja drum ni minga yu mose tadiwa japa wale lwa.
1: Nani ile bula nyane, ingelewa ya upatale wa?
0: Talu ngonu ma Adeline lia lwa. Adeline lia, ya tabuli kwenye ise ile ban jokiri le yu upatale le amanga. Bakura marena tose banda dadi kingasi wa to mama
1: neg lo bale neg dawu bal jose ban mudama jawne lo
0: ngangunne di bisle ya wanel ba ta ched nga jeyle ba ne da boli bo wanek majare jinja kingana ja patarji kuma ja majel ba ba kodulwa nga bubune mam de ba yi o ne leda njoedin bale din ne kwajele godo.
1: Yeah.
0: Iba na inungungu tabu di kwenye jeliba na isi ine. Magu mtu nane jekumari nilika undionu mtartar. Iya bandili wa mdosi jindu. Nga bukura mare tuba adida. Mali tu niku mai arsi jinyabane. Magu burada lulumyo. Ne jekuma madrejile. Ipo kaja kingana jensele jisnari jone ngada. Ja patarjile. Mali. Magine jekumai mai mai mai nolo magie. Mamagie mare rama chiri to jambal jiriji. Ne jigi kam larga nyanya ne madu jiba wono ngam gersi sai baujile
1: li li sai tura ne le abida ye ciri du jamal i gali ne li gali wul jamal ndo kala ta di ba jar pa yi de kan li sai palbi tala dalil ne wuri jamal de jere
0: hai ta di ba ma pa we dalil ne ba pura mare le
1: mobo yi i kul i kamu mo mu ya bewa ne kin ga gbanwa
0: mobo ne gi ya ogne le mai le dunya na idan biwa mai le dunya le adun gon singa na ikaraji sidi nga bolebo e ya di mba kunta je nangda jenja kisuma je ngalbi e ya jenja maidilwa e gi kara ele mandile Adeline gaud nili di mandi gi ban mai yeba weno ha mandile Adeline no ba ya kisuba kula dwai na ba pa di se ne kinga ba mgiwa ndokri di ma e ya odomdu pata wede amna nje morle ne la unoda na ku nga ba yide ingam do di pa banoda unda di jova no na ngungu madu pet pet pet pet tu mwabe on tay do da bien doin ta pul pul pul pul ne ba momo patar ba ya kunu tarle kila da dan abi ban ha
1: maji mu ya malikulu tu ya par ne le da mali ntare tre le dorm dum bere ba misin da pala ma ga dan kulu gudo
0: he
1: he ngada targ mai bil baba ide ba fa da akila mu pon le ba ja pa dusuma dusuma kan bim ni ba da ba gi pa ni le ba male mu ndo mare ga ma da u au de de ya mare ga ma le au de ya da peut-être ne je na je au au wa do gal rode ni ma je abano da male mis retraite a ne je gi au pa ni gi ji se gi jogi se ni i kan uma film ma kan uma film yo ji se ni a gi ji se ni le bu di kargi awos doji da Adeline la di kargi karle si jeyi ba dinji ga wergi do yida duba di mai da ya Adeline la dinji le si a to doji da dal be wiri ye to da ya Adeline la di be wiri le si jeyi le ba da ni ga be bai de biya ba chinil biwa ne no mam to mu da low ba
0: bo ne gi chugu jisnele woli bo Adeline ba e gi nanje morle ga de ba tedale male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba ko Adeline je godo bale din ne do bar ko Adeline je kula kunda akunda
1: nda kor kula gosma de
0: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
1: beta
0: ba ngo
1: da tambayi bane
0: Adeline gun nai kara bag nai nole le sa en ka wadon gun din da kanta en akuba larjue ngaba magmis nele mamge tanje kunda man kamaili
1: iya tade joci biwa
0: hai ma tade jol ban me mama tade jol bal bula mama tade nyabida da iya kubalar dongon denel mag mama chenole ya kubabiba wono da nejigin ya didile That ani jinya
1: do tu gundo na le kulu gi ya wa chen adu kulu ma din ya le ni ga le gese gi na gi sa gi sai sa min le le ya ya wa ngi ta nga
0: ah e kula ku babo e gi no le da kulu si jin nan jile dairin gunne ka adeli ne de kulu si jin ida ar la dol ngole to la le ngo ko ma le ala de to la du adeli ne de kulu jin ya bi bo da de da mama sa le mo da ma ko da google se ya da di wa bi da
1: adeli la kino ma mare mare de da adeli targi ja utura ne li fo kare e kulu o ara ne bi adu maji da a ka ku la adeli Arkino Adelin odunne ile tugu do wari gol mimi sha ba ti tam jik charbi
2: yo baba
1: odu dara nebe
0: ngonu manji ya bar tugu de glass veneda
1: ah wala
0: ile do sine de pata ma mo
1: aha ile sine de lele ya unja ije maja maja abi no ta riad nale
2: arsen le ya mo baba ah
1: wala riad ri mo mili bano
0: ah
2: arsen ba to riala nana
0: arsen ba dire au da kula maja ta
2: en len don le au an moto je ta
0: ma dan ni je bidam ge goto moto ba to di mai gi mai nin je morli da akaut vevir je akaut camion je ko bunda ro la pala je ni je be ba moto ba an di da karwa sa tole ba o panelwa
1: i abadur bali
0: ah
1: dubar ya da absen absen nan bo lanje da theater ji to ga nun pud ji mi je bi absen ba di do wale
2: bitin
1: tele da bon ba
2: to absen el babur ya da arsen
1: Nga din ya kara lalwa.
0: Kasen.
2: Arsen nana.
0: Nil si se nga je basi.
1: Nga li di ya kana.
0: Maji.
1: Denle kasi denle la jo tareba.
0: Adelin.
2: Yo.
0: Male ma kule kai o. Ile na kara ba ye jisi jendu. Ito na ida lundul ba jodu lo. Ito kara da ida ito kamsi jenja lundu kara. Uya li.
2: Namu.
0: Akula doi nangil ba. Taja kule ni la kukula. Asen wa kasen li. Au kule kara ko. Akusombe na. Tuk ma mis ne da ma yam chego konje du ma pulai jwed ne jegle baba lele daud lar dole ka daud tuol da mag mis ne le ma yam ku dolar do
1: ya ni to yi an ai pare wo mental la do ba ya ibar ko ba wa
0: a it lar go to retraite de baba lele mpa
1: aha ira tar ko mai bano
0: o ya la retraite de baba le asa gi sina aw ai sai sa be ba isne ma kala ku usal a dedu ba male adidu jambaljele adidu jambalje dogiremi jebe parce male na dile mayigido bare na goodle odamoda gelta jambalga yeg digdig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamada to majira mama musa da na ine e punch be ngangu godo
2: na ne jigi tura jila inele e ai moto tabali akin
0: ga ba tura ne jele ba ngo kwangi karale en ata dene ne da ba jinja ka rugul de ne lebe la joyi le jata de ne kan ji guyi lo
2: kai
0: nga ba mamis ne ka kul magna ida ga nol
1: ehe
0: ngi nol e man janse ke ne ka ru karde ba dobar konjele akunda bo e karsen nu nali akunda dobar konjele oya nga bu oto kula gi nya ba junda doyi ta ne ngi nol e akula doyi nangel ba ndo kredi kul ma e gi etats unis nu no ba de ta e ba jen ba mana jeli awan de moto akunda ngange
1: dan voilà ne je ne akuba ja tabiya bai ne wala du jingun de ne dodel
0: dol ba
1: eh du jingun de ne dodel ba da iris ne le ba ile ara dali kare mai pedper ba je guje down le da kun no goidi bi bo kan iris ne le bo tuji da de ka da kun no goidi da at no de de kasal ne kasal du ndokar jingun de ne kasal donc male kubu kula da pedle doale ba bobi jele dey bele tu ya dak de bon ta wala wala tu ga de lue bisu de sud voyage le kara ko de sire to akore tel kaud la akola to du bobi da de beni ji da ki be de nol ne do jile de kara kara kara tu awula
0: eto burba ta de ne biwa
1: na wala pa ja o to ge ya ba de ta de ne ja wala ro
0: ja wala da mai o to ge ya ba de ko ma eto buru
2: Baba sensi nana tajigi turaji tuneli kai iraji bibar do gauri romdiada Nejeli ay dedije yana geje mangje bu jambal gtena utuban bu bishije bu nejeli ay geje neli aba rasa Mr. Sigma buga kari dokul gere romdal asa arsen lomale ay ngotar beyato isengde ipajena nejeli nwana kinga daba na rene wanana
3: targa utura nele di kujiba yel do sisi se igi to kankan isima upasi je batar
1: ya ngotar ya ngot ya nji uda karaba us kobiri ba wakulu osije ni kar au wula
3: iya wa wa ule
2: uraje be ka do buga ta sid kai ba be ya bani ya wanda kai to kula
4: ya ya ba ne wa ba jim tar ngune le kora uri yanga wa ngune le kora uri yanga ba Adeline
2: hai Rosalie
4: ya li ngun
2: to banwa
4: buga ya utura ta se kari kari na apre do ya nda da to ban bane
2: kai go kon to kula ya mare engi ma odne le to ibuga bi ba ma unja dine
4: riwara ne
2: kai nga yi tare si den si arsen ne ol ba ma ma ingwa tar gu dom kuru tulu kara da ba woni wan
4: sen si arsen gi bara ne to
2: nga tale ne le si den doglin do jele kana geri baba baba bogne den si nana de inga ki gi si si baya kula dang ka nana da kul gu dia si baya te de unda ta ki ta na na i ne je na u geje jambal gu te na u di ngub gub bu gole je gi te e na baba na kunda
4: jambal
2: do barli mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite wagna akuga la kona nu ma
4: ngi ta hotel bi
2: no kulna kuga bi wagne le marane bano to male mo pugato do ya de romdu to darabi ya kar do le atel tel ba arsen gine bampana bo yu ato so do ato wa tel turane je dare tu kidra sa ma gbe le arsen le ya bamba wa umno
4: ile to mbele igri ya ntogno do yi amerik dongo pare mba tai i dai na igi arsen gi arsen arsen le ga gu kapo te ya ne ne le ak nga gu sle ra ba jambal ba na so ndo gra ba do se dot bana jambal ma mure do de mang nga mai to mpo ba do de jambal ba ma thai ne ne la
2: amur le to aveugle wa li am ge do ma indu ba le ada ban bi
4: ha gu te wa le to thai du amur ba na to aveugle mi ya to aveugle gri ya
2: na mba le ya
4: kari sanga gu ma ji ta da na arsen arsen to artist ni ba to jag klando man mana ka jabal so wa kine rabare taine
2: aka ingodli ha
4: ma jingam jage tok jingam jage di basa basa kemde arm kat ga de ma taiba ba de la da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen ga no di ba one ba ka ga jamal basa bare da taine li sa wa tsel bi man to no muli yala
2: adi ma ka u do ad no li ma ka kulanga to ban kula ka ingoda ku ndaro a benelia boli togro ni gim dali na de dineje gjite noli lardenele do gando karaba tuelle akarde sen sen sen akara karde ada kai baba din senanada je exagere maroi nge mara kul migral da da integra ga bibano la mama continue sen do arsen dile kuba
4: ma de continue au kemi kede ya he he arsen arsen arsen gu moruma gu sum magum rane parje ba arsen tata mari mari arsen da mar dom bu ga dom ta san ba da tama ba re tayi ba da jamal ba na so mai to mpo da mara ga tayi jamal no la arsan wallahi arsan mai ga gusto tayi ne da mana mto mbo mare he he jamal so di tane da ne oi
2: sheri
5: wi ma sheri
2: hai ar kai ne yawa
5: mis ne mama da bana
2: iya ombele ma to ban gu ban biya
5: ga da ban ma kimi dan do ya bi na di bara ne mama
2: tag ma mulai ne da urun bi ya mulai ne tag baba den se nana ji pasi sine no le ba
5: no mo tai du
2: ile ide wo so pel si den jawala le na ta de ne kene da na condition je na ya wa ba ne da se sine le den nana den se baba jinga na da na kami de mod mulai kalan kalan ya kam de mulai togu den le na kona nu ma gu jongu ne karat le aku galar dot le den la ba baba ah
5: baba le ngo ko ingi jono makuba
2: gitin le kara ile kara baba ta dene u galare bida iya ku galare ba to ga ta male ban ba baba le kana la retraite le ne gi bal kara le a ku ga ba
5: munda
2: munda ba dobar mama le kara ma yam to dene se karum ba mis ne da lar gnole ile aru ku ga dane dobar le mama
5: so
2: ba nana kara ne le nagi jampal jemi baba baka nigi hunda jemi bi dan ne je gitinde kara da ba ta mandle bi bat
5: baba lo guma arsen ne le aba no si kala si patunga se gese ne bi
2: mun suite lamba pa bi da to kedre nya
5: bi maji amota idi asheri bogne ke misnele karo osumle osumbai
2: beyo
5: ma mila tarnele
2: ma ko mi gurgau to gi ya sanga tari tamdi
5: ma ko bogne misnele iya ina idi deb karim ga ala orda dai dibane
2: ai apa lo ba we ka mu
5: usu ne je to gidi de jinole ma kundaro ma arsen ga misnele mi gei bam tel mi gei
2: ma ko mi gurgau to gi gi mi abu
5: ngodlem ga ma tarnole domi ya bisla godo kene tumbatali anji targa dangel ba me na la retraite bo la dibo do pale i jogro do del
2: beya
5: malem to do jong ma misne bogne gimi geegimi geegi my god mari mta pare de gum tos de mom na dele mom bayi
2: beya
5: nja de karim na grande na i ga onya buga de buga nga onem ine to imaga na da ibana i daspe tunja njir kolobe tam ge koy kunday mborum de kardo osmana mai i jogro yeng nolba me do karaisno gralum gu sur gu grenole
2: grand
5: grand grand school
2: and a lot say kare inga baba se kai
5: ba mo be to du ga ya de sa ja resoudre problème non don i jogro yel ya tela ka obe me en gu nyamam dal kulu ita gu sku 5 jimdinele awunda di ima arbaba on bad mbaba
2: madia
5: en gu nele awunar onkle ipana se ta du gogro lale om kare da is nji targ dangel targ dulay lay de ulam moya
2: mo
5: asa gnele ma dani dawduda mama continue makinga grand judesco ka ja résoudre problème le mare wala jogro yel baba chéri
2: ma jogro mo
5: yi yon doy tar pel pel gawnia mane makin kar je puk je urje be da de kuni kaw dar di kama jogro yel ma maka do grand judesco du
2: ma di adam akul ma tel kaw bira ima je kar baba je le bata
5: jogro yel chéri
2: alors c'est ma
5: dira ja kingana biba
2: oyo
5: ok merci
2: ah o agradi de grand judesco le maybe
5: bia bia koko koko Coco.
6: Oui.
5: Hi, grand Jigasco.
6: Hi, Arsène.
5: Oh.
6: Ah, banwan djibu.
5: Ma dia grand.
6: Hi. Abone ngi dom de aba ba dom busine lo.
5: Grand.
6: Eh.
5: Ya won no le o gaum ene do patare tu biwa.
6: Ah, be yango.
5: Non pat ale.
6: De isra unta ku dina ngwa.
5: Ba bana grand.
6: Ah, ma dia pe.
5: Do jumare.
6: Ma dia.
5: Njamena le ba te tad ba jodu ba wono.
6: Ai, njamena le ya o gaule mungun. Ah sinon le cadre dans ma gelale.
5: Amen à tétade. Bon mi tiroi de lonle. Tu dunia le abana.
6: Ayiba ou ba donc sinon da nga madito wale.
5: Grand.
6: Si si ba yar ta ba ba de la.
5: Madu kulay ma madu kulay anji undayel. This girl bolo du banelo. Njawala le male.
6: Njawala.
5: Nga
6: Njawala.
5: Belle sœur le Njawala de la. Da mo patare we o. Dira ne bia.
6: Tu ko maji.
5: Urumbi o ba.
6: Diba au si mare ba chese donje njawala de njawala ba au sara u kine ka ta dene bi igi si ni andogu nje njawala ba dogu tula ke mungu ko ile ndo mare ba jije ne ba diba ka si njawala ay ay ya me bula njawala
5: dile di na igu bodro je bebo
6: hein
5: jin ay bodro le na le si je nta du wala yi jogre na igi play gi play amule ne je gna je le
6: ulam je go
5: gra
6: ulam ya
5: di dejum
6: hein
5: dobar kongu godonole makunda padumba
6: mama beje you are say
5: dobar kneje gugodo
6: kongu denedele
5: konja wala jelumle gugodo tinle makunda dobare padumba naneje segna ungidobare durbalile jambal jegna taje na mbep mbep mbep mbeble mi
6: anda odu gutu banu
5: mi
6: enda odu
5: bobeje gugobejele kala tebel yabi la retraite ma de kuba patnda man dogo veste gueule so
6: grand da ito fonction publique ba isnelo
5: gino kulu li sagodol bi engo kegi jongu na tete kirege otle na mordene dagara ma kuba tot pat bi shile jeje gu jogo nole na ma de kausje da ka kausje
6: Mata carne de Arnanga Arnang
5: don
6: gesei toural
5: Marculay
6: gesei toural toneje
5: Arnang dogu karag dans famille digu pli nyale to judesco
6: mais c'est ça
5: il traverse bon
6: igria
5: au kusiri il deje kusiri gi yow mor camer digu bam bam bam bam batle ile ile to play
6: beti on le kusiri di la nangel ba le body bo de kusiri gele on ile nal ba
5: da au bunde ya Saint Joseph,
6: n'est-ce que nous le petit
5: Anne Kennel?
6: Anne Kennel, Anne Kennel doit conduire dans l'Arnani. Elle est l'idée de l'Arnani.
5: Bon, bah,
6: tu sais, côté
5: d'inspiration, inspiration, le programme du Bosco.
6: Quelle inspiration?
5: Inspiration,
6: je vois qu'il est quand on doit conduire dans l'idée de l'Arnani. A quoi on y avait quand même? Tardi ikar kene nege na di jing jawala bu na onje bu jambal bu kata de bu mumin jere amba ause gutu bata ta de ka kusada kar nan wala na ka usia se de kusi di ba ka ndole lugu no oh
5: gracia o
6: au ta da no ko dongo orga ma ka ma ga dai ma ga lasi ka di ta kanji me yi na
5: gra gra gra armay wayel ba armay wayel
6: way dunia de beta Maji, tarli pale muya.
5: Armay,
6: makari ide nga makari ide ma orienté le tarli.
5: Ah, tarli la paka jone kire ba ne. Ya kinga me condom de na. Ada dibo. Ada ile ba play ba mam de minga
6: ne. Play le play kari ngundo je ka go play doa. Do go play le play kari ar nang ne wala ngundo je ka go play ka sa di. Yo lo play no. A kar nang ne wala ka lo play ka sa di. Donc Maji, tarli tourale muya me mara. Ma ide le grave mare. Mada ma idili parce que malay gertu ma sukura marmdia deu jeno kul mata do jebe makay
5: wala targe grand negno on bay play gile
6: ba sine le do ta dene jege ta gang ta ngom
5: woyo nga
6: a kere de keur oya bolay boy ger keur del dale nya ma mag brema o kinga mumi jeje no le mane jeje tura le wel ma brema o kinga mumi jeje no le ma kinga nya ta le mumi jeje le ma kunta de plaisir ke mare dale nejel jara bon et tout
5: Iyala mama
6: sey so confiance. Bo ba le kuma kurdi dia ka da da larli de anay ro deglum. E ngi turbali nane jeno kulu ma tuji jal. Da asale tale ipa tuwa monelo.
5: Gra tale anu.
6: Bo nya be jimdi.
5: Merci.
6: Ah, nya be jimgi dale ma ka kinga petit le gnao jira. David. Ma ka David dale.
5: David wa.
6: Kinga mwe ni jele.
5: E kulu bis de ya, e kulu play ya to no le.
6: Bo ma. Ibare. Ma bare kemindi ne ya kuwa.
5: Ibare. Cool business
6: telephone la sonne
5: play to be beato simple dia winga de
6: David David bon au ingam inga tam de bene ma ar dam je carrefour gono le mon kam ma prenga ar no ma kuni kashi jaw jo no je mem si je no ba ja telbi maji maji bon petit
5: oui.
6: Ma ko kinga ma ko
5: kinga ta jaw da ba ingam si da ja kinga na ta
6: tar la wulam no da maji ya
5: be ya
6: ok
7: alpha Ah ban ma yi isi on jingan do ya du ergne wa isi kare on jingan do ban ban ma ne wa
8: hi nga yi targi dong ne li yi targi ile tu yi che ne yi tango kar de sabal sabal le ma ko ne li yi ngunia de le na bo je le na dadi ko si wa ma mari to ada yi ade tilka ko labin ba di ba
7: nga ile amos du romlem ne nga isi on jingan do le da du doro le nga yakis bi ban man mum si je wa dadi da man to ne mai
9: Da si lafiya bo.
8: Ai debe ku ah lafiya.
9: Lafiya je kai je.
8: Laleya.
7: Laleya.
8: David. Bana.
9: Alphonse.
8: I au nane ya wa.
9: Miss ne ya.
8: Merde. To kan kan ne duwe ne.
9: Aba durbali.
8: David.
9: Miss ne ya.
7: Ma miss ne. Omle miss ba miss ne. Je no met ve miss no.
9: Ah wai moui ya.
7: Moui bira rom de lum ya.
9: Je suis de kere.
6: Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo.
7: Laleya.
8: Se sa de na do.
6: Merci ba.
7: Gonum to bana. Ito ba
6: wa to la mali
9: maji de da dire mbaki ngasimba tar wi ulay ngon sigi de na raw inga mu konsile nda do ya do nim pa tar je be na ngon ngon konsile ka ula si tar le ak de kema kema kema kema do ya nda ne gi de je le ba nya
7: hay
9: de je nya
7: di
9: jamal je mi wo kunda je wo besse je wo ne je gi de je le nya
7: dabi
9: bogne le da tana la de da kusa nang yo negi de jene ma dan duk se larba ne lo da negi de jene le aka kouje ngon sile na moda en kulu problem to se gola de gudu jo di jo na akuji de wa kuji ngon kulu de gara albira de ne da karsi kanar jo tur jama de min da karsi kanal ji kanar ji jo kunda to la da karsi bisi ji jo to evan pa dare ko la si passe na ku je je mo riba karti ku digral da e ya ba dare ko la si passe ne je ki de je le nya a tor de tia
10: David.
9: Sugar Carojo, Niger, the Zelena.
10: David.
3: De kai ne si jin ban gunuma ba
8: inina ba de joba ne da e patada arin go kwale ila kene to
3: ba ma na go pali a di tammi ko man ila do ma do ba
9: tammi ko ta gi ne gi de
3: ma na bi da to mi kai ne gudu
9: ne de jile de de nyanda e ban bi karsa korji chase parce ne ma ne gadi ban da a korji cha ngule do gurel na yam kir ne pan na ku je mo na ne ku du gurel
10: na
9: jesko apa
10: no je bon Arde monsieur Tolom to targu e
8: pale tar pale
10: akoro togo non je goûte le bay di ada de kujungun go mati abo ele ko mandela ko sen kerjeku ada kujine majibu tiaba la pad ba ola pa ngon majiba ku la ba pa kujine goûte gur kan igrel wale e wongol le me miendel ba di da de on je monsieur jeb jeb do mang mi sile
3: tale ba ni
10: ma ba ne minga si bo nele nengi turaje tu no le
8: gi ibole tarom gang taidel ba gi tu bi david digis nele guma gum gre mai nele mai yawu da dale lu yuru mai ko ne usalo
10: me bu ile to do se yawa dale ga unda lu yudu le ni ba wo shine kara do dale ga ga unda lu yudu meme le to ne ku ma ni
8: docteur ba o me guru
10: engi nele mgir kemel ba
3: mada nele david gi dale to mio Logan Arkaneba Omen wrong on Dubana say in Ninja Maida couldn't go majorly. Iba was
10: my dear. Don't know Jelly up to no jab.
3: No, because it tell passing on Tambal Lalum Pata.
9: I'm a Durvali. Tambal Lalum Kumba Wood Limda. Next to that, Jesco. Ilatari can end that the Carawasura.
8: Be a Pascal, be a man out to me, called out to me,
10: convince me, out to me, Kungel Babasa. I can't tell Tatalia and Palace. Kila ila tar koro mem bam tol ci ay bané dalé bo né djégu tu gudde djijélé engma kulay bané ma karsia mais baba ka ma karsi né le passé ma djiji toto l'armement le tougu à tou amérique nou da moula filmé né moula né amérique ba ka dé dam l'armée da dura pa daro mang boura ba ba dé l'armée bi dalé ma ya mun dou mari da ka di ibo ma ya ba to bo ngon djélé
8: sé ya tar tar ba bo ma misi
10: ya to djé ko djingon lesse ah éné
3: mam to nané djé
9: nané djé sino
10: aba to nané djé ya wu droit ba paternel ba bi bo
3: ma to
10: nané djé
3: ya dongo ko mali du ba de gessé nañ da bëne gi ni la na ko minali iye ba ma ko do karé la dongo
8: na i wo gu se to da da bi wa bo gu se na di ki amérique wa di sinné
3: i wo gu se
10: da mama ko la si amérique da mama ko to amérique dalé mama ko la si yam ne mula sino dalé un djé ta do da ma ko ce male ma de ngeli tougui gele ma kad
8: maji ja kawji
10: ma bulu re ba ma ni rigi da ma daru me ma
8: kawji ama dur ayi mo bo ama dur balle ci dege bi aduba gusli na di kinya meri bi wala ade dey da kawda di sili jone de aja ko targi ja kala
3: male ma ba kon tarlum kara ma po kon tarlum kara jis ni da do ma da da kawdu
9: ipa
3: ba kon tol bu ba bawtol ba
9: akuba ba bawtol
3: mula sima si yo
10: ba
9: bawtol
10: David
3: a kinja kawu
10: mi
3: ma nik noni
10: yire mula mula ngole mula jawala
9: ajaw ma nay di di
3: David nyama mu
8: abi lolo
10: si jawala ba jawala
3: inja udi ni tamja me ne no ladaji ladaji
8: mbo
3: oh
8: u target David panile an kunja ji bo bisi ji di ko songi bana di wali tam puji ba wala chinwa
3: ngon gude de ha ji de kawsi lawdu gu ko jolewa
8: me mali nega am togumle e ngokwale ginje sapole e wulana e we ka wala sapole amerika gusle ki amerika wata wo targ mai bane
3: tar ngon le bane do ko me ar bane
8: wala na jangina de se tadi ba ndona datile pabi wa
3: ja gurdino bi
8: wiyo

wani mama girba na da makom da ni ya kai se nilu tujare se nilu bina habdu ka habna ka jibin gisi wai banara dikirtama yana nan da kusi ma tubudin luwanga kusun da kusa di ma kusun da ma ya ka galtir bandal hey man ya yi bugudin wai chaya